usamile kule namuhle yangahlulwa yini wena awube ngifisa mntana ubone uphumelele ngimbone usathane futhi ngani nami ngayiboni iphumelela kodwa ke uzophumelela